0: listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
2: Radio stations, Jupiter Ibadan. Mananani Otu Radio, Kamama. West Radio, 89.3. Opuriche, Obato Obie, Oyoyoyoyo Radio.
3: West Radio 89.3 FM. Kanga Agbema Gbe.
4: Property jade asentele ni
5: soro ba mi fa keye soro kagbo.
6: Then your Friday one in Morukwe wa tomorrow lo si pate ogun ibile. Oba mi aro keke wonu olako ni je ki bi o wonu ile wa tomorrow re. Ati fun wa di oruko to ju gbogbo oruko lo. Peni oruko Jesu ni ki gbogbo ku ko ma wole. Ati yi tin be ni sale la te yi tin be ni ofurufu. Ki gbogbo an ko ma je wo wi pe Jesu ni Oluwa. Gbogbo ani to moriri ti to bi Olodumare pariwo go go go go go go. Oba bi to popopopo ju yen ni eti okulo lo. Ọlọ́run wo ẹbẹ́ ìrọ̀jọ́sí ní tí ogún fi borí rẹ̀, ogún ò ní borí rẹ̀ o. adani wa ye ti da wa lawun ara tun ni da ye ko ni pada tu omo re da o omo olorun re oni sagbede lo olodi oni rogun alalobo oni pomo re na jale o oni pomo taja orogodo aye oni lu ni le enikeni wa o omo re ma mile omo re dade owo leni o dade iran lowo o dade aseyori aforuko tutu pe idile yi leni baba mi awari fu yo faye gba tomo tomo imotado fo lori omo re leni o oya imotada san alagbala yanu yo ya lenu tomo tomo ayo ni yo pada fo mo re o wo ni to wo le boro mo re ise mo re oni daru ko so nto ju alafia lo alafia lo yo ba yin da lenu leyi o jeremiah 33 verse 3 orun ma gbe kolu dile yi o oba njiji olodun mo re yo so mo re dolu omo omo re oni deni ti an wa kiri o oni mo pe omo re ko so lojo ojo si pe wo so de bi ko le da bi oni so lojo ire omo re ori olori oni gba se rese are wa oni sase danu lori omo o asini mu aye ko ni mu omo re pa mo o ore omo re pataki ko ni so omo re si basibo idajo kani ya lori omo re olu abaje o ale pa emi omo re yo se rese ra re ikani ya ko ni ko omo re laya je afa ti satani ko ni dore omo re o eni bo jesu lowo to tun fenu ko satani loruko jesu ko ni mona le wa o o ni fo omo re ndojo go emi omo re magun loruko jesu ko de ni bo o o to ma ndu obi lori omo loruko je ko ni sele si o afowo so ya se bi ko ni a le mo epe to nja idile yo ya jade lojiji asasi aransi o ni ran awon omo re o ohun omo re ko ni kale ti olore o ni ko sowo o ni ko sase tomo tomo o gbogbo eyo baba labi omo lori afefe oluwa ni so fe pe relax oro re ma dayo lori awon omo re alatiri omo re ko ni tu latiri ile alayo yi ko ni pada dile ikoro samwa re na 19 verse 36 omo re ma gboju ota re lo o ni rogun yeye ojo ale orun omo re o ni wo lojiji e o ni dambu lori omo e o ni jofo omo asaye 17 ile yi o ni dile aworo igiwo ewedi irawe omo re o ni subulu le lojiji debuti esu ko ni si otomo tomo o omo to ji seji yale lori loruko je wa pada joro re o no wa bi soke wa ni simi okan re abale iyanu asele ide kuro bi to wa ko gbe ese re soke ko sami yi ni meta wara wara gbogbo esan ti nbe lara re o ye jade gbogbo eyin olojo fowo si ikun yin loruko je o ye lo bi mo ilayo ah olorun awon ti bi wara wara o ye eyin na lo bi ti yin wara wara gbogbo abi ya ma ti gba mi ni agbaye e ba won ni bi si isa mi e lo loyun ayo iyanu ma sele gbogbo eyin youth campus yen be se lo layo e pada layo e fi sise re o gbogbo mo to ko ise yi loruko je ona ma la fun yin o e si aseyori to soro bi nasiri olodumare ko fowo gbo ori mi mu ori yin ma dori apesi ibi ori de ba yin a dara fun yin okan yin abale inu yin adu o eh iya ra jeun re o iwo ne wa gbadun iya re wa gbadun baba re a dara fun yin a dara fun yin a dara fun yin ona la ona la ona la jesu oluwa engineer iwo ni second
7: because I'm a single parent our opportunity pe o fe travel ngba to sha di aro yi mo sha fi gbagbo mura mo so fun mo mi pe wo taking tete ma lo si church be mi lori pe mo tun fe lo fi gbagbo fi adura back kini e leyin pe ko le jora won in fact o could be 5 minutes kini owo moto bi call en to n ba wa se process kini e se pe mi e pe fi ma dupe pe ti bossi in fact
8: mo ko lo ma
7: america
8: ododa le ku abroad yen o si o
6: para bale ko gbo eto ni ojo sunday awon karo wu pe boya bo li ti gbagbe nipa bible ti won ni ka ko ebi adura siwa so ori ojo sunday onla ni ki gba gbogbo e lowo gbogbo eniyan nitori an ko lo ori oke iwo to ti ko ebi adura ara tete ya ko bayi o so wari pepe to wa ni church ni ojo sunday oni gbogbo eniyan yo joko ti ta ma bere kan ta fe funra wa ti fun omo wa bo je visa ni ma mi se ojo sunday ondari kan gberu omo ma bi se ojo sunday bako kan se n gbe oni kan ju ele ma mi se ojo sunday omo re kawe ko ri je ma mi se ojo sunday o ti n ko ile kan lati bi ogun odun bayi ma mi se ojo sunday to ma n pa awon tena to n dahun ma bi se ojo sunday se wari eyin te ti n wo omo tipetipe afedi digbe omo ni owo olorun niwaju pepe ni ojo sunday ko date ojo sunday le nitori wa ma ranti pe ni odi 12 ni ipin re yi pada emi woli re ni mo ni ko kole Iwa to ba ti ko ebi adura ko wa ni ojo Sunday. Bo le ni dale mo to wa ni Segun Ota Logun State. So fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye CAC. Ago ma pa di gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o. Gbogbo eniyan ma da ore anu lori awon omo. Lati fi gbe eto radio program yi laruge. Ko wa si ye to le fi ranse o. Ibaje 2000, baje 1000, baje 500 naira. Iwo sa je ke owo re wa ninu eto titoni. Oye gbogbo abi omo nile tewo o. Omo to titori re da ore yi wa jere re o. Isoji ta fe se wonu birthday baba labi amo. August tu ni o ti de tan. Aje ki gbogbo eniyan o so funra won. Igororo kankan po ojo majemu yi na ni ki pin fun gbogbo eniyan. Olorun baba labi amo o. Hallelujah.
9: Hello, hello prophet. 090-60-57-11-10. Fun itẹsiwaju eto yi, e le fi ore si account details yi. 30-34-34-77-14. Lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-34-77-14. Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde first bank.
6: Abiyamo, a ò ní máa bọ́jẹ mọ́.
10: Ẹ filẹ̀, ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ wà.
11: The time is 6 AM. From Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
12: Lati ikoni konga agbomogbe girege lago mefa idajulu.

0: lásán ni ibikibi ti abati n gbọ ohun eto yi ni osan yi eh lori eto ti awayi eleyi ti a pe ni ninu igbeyawo o ni eto to ma n ba afefe sore ni kete ti ago meji ba ti lu ni ti ago meji titi di ago meta ni a ma n wa ni ori eto yi ti a si ma n je gbadun awon iriri eleyi to n sele ninu igbeyawo eje ka wa nkan fidile eje ka joko le nkan nibi kibita ba ti wa ni osan yi ka fi kale si lati gbadun eto ninu igbeyawo gege bi oruko e se dun yen be na ni ninu igbeyawo awon orisirisi awon kan to n sele ninu o la ma nso ni ori eto atu ti de ni osan yi a si ni igbagbo wipe Olorun a ba wa tun se titosan yi bi o se ma nba wa se eje ka lo wa nkan ta fi
1: adi obi wa
0: joko ta fi le gbo eto yi ni on si ni awon nkan ta ma nso ni ori eto ni gbogbo ojo Friday
1: adi obi
0: atu ti eto yi a ma ko awon odo langba logbon awon ti won sese fe wo inu igbeyawo kini awon nkan ti o ma nsele ninu igbeyawo e ma ja tan ra wa je o igbeyawo yato si andore loju ona o ni igba ta ba ti wole bayi ti awon obi ti won ti iwa tan ti dobale tan ni mo bebe fe oju be lo o nigba ta ba ti wonu igbeyawo orisirisi iriri lokun inu e ni ose to lo an soro nipa ti omode ba se asise ti awon obi na ti won ba sakiyesi wipe o dabi pe awon la won jebi won le be omo won o nkan atusi ti de lose yi e wo agbon bi ta tun gba wole ni ose yi lori eto a ma ni asiko to je wipe nigba ta ba ti soro de abasita ti awon ololufe wa le pe ti won le ba wa da si ta won na le so iriri won pe a o ti se mi na ri o nigba to se mi nkan bayi ni mo se bakan na a tun so iriri awon ti won ma ti pe wa awon kan a ma a tun fi number wa sita fun awon eyan loni to ba ye pe o ni nkan kan ti o sele ninu igbeyawo ti na te fe so fun wa te fe je ki a so lori afefe a fun yin ni number bakan na awon eyan a ma pe wole lati ba wa da si eto loni ki n to so ona bi ta fe gbigba ohun ta fe soro le lori loni ma je ki agbada ni e ki won ba wa ki eyin ara le se mo mu ma so pe mi ati agbada ni e oni ati eyin na eyin ololufe wa se mo nigba ti Friday ba ti to ba ti de bayi awon eyin ati ma joko ki la tun ma so loni ki le tun fe so fun wa loni ki le fe se ati
1: adi obi wa nu mi ni eno
0: ti lagbara Olorun ile wa satani oni wo be idile wo ni daru
1: adio
0: gba ti ile genge ti won tin gbegele won ti won lo si ibi ti won mami mo awon kan ti e ti lo si registry ba laaro won ti fowo si we won tin se won tin so nitori oro igbo iyawo na ni
2: o te wa lo na jaba itan fe lo
0: o malu won tin rata won tin se awon alase tin dana
2: won ti ti
1: won
2: ti de data ni
0: o da tailor yin e ti gbaso yin lodo e o da
2: won ti gbaso ko lowo lowo
0: won ti gbaso ke
2: won ti gbaso toko
0: won ti gba ko se se kon ma ti gbaso ko iyawo iyen ma fe bo si rush rush ti won ba ti gbaso ko iyawo ni nsin o da agba Daniel e ba mi ki awon ara le
2: fe ki wa pe ku bi ojojo sere ade ku bi gbogbo e se nlo olorun a ba wa se ni darada
0: amen
2: mo gbadura pe idile wa idile alayo olorun o se o
0: amen
2: e ma ba wa ka lo
0: oruko temi ni eludipo oluwa kemi ku imoda aje eje ki atete tesiwaju ninu eto nitori pe awon ololufe wa won ti fe ma pe wole ohun ta fe soro le lori ni osan yi oni mo pe ni ta eni to sumo waju eti awon ilebo ma npe ni next of kin ninu igbeyawo se mo pe ni igba ta ba wa ni bise to ni pe ka ma fill form won ni pe ka ko eni to sumo ta ni igba ti nkan kan ba sele o ti a le pe bawon mo wa ba ko form ni ilewe won ni pe ko fi next of si ti won ba fun wa nise won ni ka ko eni to sumo oruko eni to sumo waju number fe so losan yi o na ni ta lo ye ko je next of kin wa ninu igbeyawo ta lo ye ko sumo waju ohun ta fe so ni se ma ma wa ni abi baba wa se iyawo wa ni tabi oko wa ohun ti a fe soro le lori ni osan eni e ma gbagbo wi pe ninu igbeyawo ni eto ti a wa lori e fun e darapo mo eto boye kan saye e di oyin le bari ninu igbeyawo o ni eto te n gbo ni West Radio 89.3 FM ni ohun ta nso ro le lori ni osan yi oni wi pe ta lo ye to sumo waju ninu igbeyawo agba Daniel e je ki n bere pelu yin wi pe ki ti e ni itumo eni to sumo ni ju ta ba se pe eni to sumo ni ju when we are talking about next of kin kini to mo e gangan
2: e se pe ni eni to sumo waju ni eni ti ofin ti o fidi re mule tabi boya eni ti awon eyan ro mo wa pe boya lati ba wa take awon decisions kan e ta fe gbe ni opolopo igba boya nipa boya en ti won le pe ti nkan ojiji ba sele si eyan en to le nbo pe ni emergency abi boya eni ti boya le foruko eniyan sile lati fi si record wa abi boya ni bi ise ni o ni bi ona wa kankan ton ti nilo eni ti o sumo waju eni ta
0: sumo waju oni eni ti awa furara wa ta so wi pe ti nkan kan ba sele o je pajawiri ni o je nkan dunnu ni o duro o le soju wa ni igba ta ba le se boya nkan kan sele ti o je pe awa furara wa a le se nkan to ye ki won se ni asiko yen to fe gbe igbese kan wi pe igbese kan wa to je pe lowo lowo bayi o a nilo eyan kan to ye ko to gbe igbese yen won ni pe ta le ni to sumo waju won so pe ohun ni a npe ni next of kin ro ni ipo wa ni igba ti awa furara wa ta o le gbe igbese ti o ye ka gbe ni asiko yen pe ninu igbeyawo se oko tabi aya eni gangan ohun ni o ye ko je ni abi
2: queen mother ni opo gba ni opolopo gba ki n se oko tabi aya ni a ma nlo lati fi se eni ti o sumo waju
0: ki se oko ati
2: ko nse ni opolopo gba opolopo ye oko mu ti ja aya didan ni mo gbodo ju en to sumo yin ju sugbon ni opolopo gba ninu awon igbeyawo miran a ma ri pe ko kin ri be
0: o da ta wa lo wa ye ko je eni to ye ninu igbeyawo
2: e se ko imoda ni eni to ye ko je ninu igbeyawo gangan tori pe gẹgẹ bi esin mejeji se ko oni wi pe oko ati aya ti di eyo kan so nigbati oko ati aya ba ti di eyo kan yen so o ye ki a ro wi pe eni ti o sumo waju ohun lo ye ko je ore wa lo ye ko je iyawo wa abi oko wa ṣugbọn ni opolopo gba nitori wi pe boya awon nkankan kan abi huasi kan abi keji a ma je ki a ma ronu wi pe ko ye ki eni ye ni eni to ye ko je eni ti o sumo mi ju boya nipa iwasi e abi nipa awon kudie kankan ta ri ninu aye e o pe eni yo ni ko le duro gege bi eni to sumo mi ju
0: iyen
2: ni
0: pe ninu igbeyawo
2: beni
0: nitori iwuwasi oko tabi iwuwasi aya iyawo le so pe oko oun ko ni eni to sumo oun ju oko na de le so pe iyawo oun ko lo sumo oun ju je ki won bere wi pe kilode to je pe awon to je pe won ti fera won ni su loka won a tun si ma lo awon obi won
2: Queen Mother, she ri nigbati oloyinbo npe kini kan ni lack of trust nigbati e ba ro she ri opolopo eko la ma ninu igbeyawo gege be ti so le nkan yen eni wi pe igba lati won nu igbeyawo she ri certificate to ma fun wa ninu igbeyawo yen ibi gan ti wa lo joko pe it's just like won fi kini yen won fi bi pe won fi fa wa loju wole pe ma bo kini idun ṣùgbọ́n nígbà tó dénú ẹ̀ certificate tán fún ẹyẹn ó lọ́pọ̀lọpọ̀ òwe tí wà á ṣí láti gba certificate yẹn nígbà tán fún ẹ kò tí yege láti gba certificate tán fún ẹ. So n tó máa ṣe ni pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tí ìyàwó mi bá wọlé ọkọ̀ wa rí pé ẹni tí mo fẹ́ nígbà tí a jọ wà lójú ọ̀nà òun kọ́ leléyìí.
0: Ìwà wa ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ ni
2: Queen Mother ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó dẹ̀ ti wọnú ẹ̀ kò ṣe jáde mọ́ ń gbọ́lọ́pọ̀ ọgbà bóyá nípa ètò ìṣúná ọkùnrin mi lè má mọ owó náà obìnrin mi lè má mọ owó náà wọ́n dẹ̀ béèrè ẹni tó ní next of kin ó dà tí n bá kówó tí n bá ní kan kówó mi fẹ́ ni
0: tí n bá ní kíyàwó mi mọ ibi tówó mi wà
2: ìnákùnà lẹni máa nà
0: ìní bá nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mọ
2: bẹ́ẹ̀ni torí wípé àìní n tá n pè ní trust
0: ìgbẹ́kẹ̀lé
2: nínú ẹni yẹn a máa fa àwọn àléébù kùdìẹ̀kudiẹ nígbà mìíràn láti ní pé kí ẹni yẹn kó jẹ́ ẹni tó súnmọ́ wa jù nínú ìgbéyàwó.
0: Ǹjẹ́ àṣà ìlú kan tàbí èkejì ó lè fà á kéèyàn máa fi ọkọ tàbí aya ẹ̀yàn ṣe.
2: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni mo rò pé ṣé rí àṣà nígbà mìíràn a máa nípa náà nípa ẹ.
0: Pé bóyá torí nílẹ̀ Yorùbá àti ìṣẹ́bẹ̀ àbí
2: nílẹ̀ Ibo àti ìṣẹ́bẹ̀ àwọn òbí wa làwọn máa fi ń ṣe o àwọn àbúrò wa máa fi ń ṣe o àwọn àṣà máa ń wà nígbà mìíràn.
0: Àṣà máa àṣà lè fà á
2: bẹ́ẹ̀ni ní ọ̀pọ̀lọpọ̀
0: kí èèyàn máa kéèyàn máa fi ìyàwó ẹ̀ ṣe tó súnmọ́ yàn
2: bẹ́ẹ̀ni
0: bẹ́ẹ̀ni àwọn àṣà wo ni.
2: Queen Mother mọ̀ pé ṣe rí ní tó ń ṣẹlẹ̀ ni wípé nígbà tá a bá fẹ́ fẹ́yàwó àbí la fẹ́ lọ́kọ nígbà mìíràn a ní láti wo irú àṣà wọn ìjọ bá àṣà tèmi
0: mu
2: àwọn nǹkan tá a ní láti wo nìyẹn o nípa ti ṣe oríṣiríṣi ètò tá a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ náà nígbà kan rí pé ó yẹ ká mọ̀ wípé oyin tó ń rọ̀ mọ́ ìgbéyàwó ó pọ̀ gan-an so kò ń ṣe wípé ó ju ọ̀rọ̀ ijó tí màá jó lónìí lọ ẹ ṣe àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà lábẹ́ tá a ní láti wò dáadáa pé ǹjẹ́ bí àwọn ẹni yìí ètò wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan nílé tó ti jáde gangan
0: nínú ìdílé wọn
2: bẹ́ẹ̀ ìjọ bá tèmi mu torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà a máa nípa àwọn decisions tá a bá fẹ́ ṣe àwọn ìgbésẹ̀ tá a bá fẹ́ gbé nínú ìgbéyàwó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà nígbà tó lọ fẹ́ ni tó yẹ pé àṣà tiwọn bíi pé tó bá ti wọlé báyìí ó lóúnjẹ tó máa ń fún wọn tó máa ti fẹ́ yàwó débẹ̀ tó wọ́dọ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó wá wọlé tó wá ní rárá o ní bá wọn jẹ oúnjẹ yẹn wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So àṣà yẹn a ní láti wò ó dáadáa ǹjẹ́ nǹkan tí màá lè ṣe tí n bá wọnú ìgbéyàwó yìí rè.
0: Ìyẹn ni pé ní ìgbà tí ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin bá ti ń dá ọ̀rẹ́ ní ojú ọ̀nà ó yẹ kó bèrè nípa àṣà wọn.
2: Bẹ́ẹ̀ni àṣà yín ó máa ń kópa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ninu igbeyawo to de ma n kopa e to dara nigba miran adie ti o dara
0: asha eyin odomokunrin ati odomobirin te n bara yin dore ife loju ona won ni ke n bere wi pe se e ti bere npa asha won nitori on ta n so ni ojo oni oni a n so wi pe akori ta n gbeyewo oni wi pe ta lo ye ko je eni to sumo ni ju ninu irin ajo igbeyawo nigba te ba ti fera yin ni su lokatan ta lo ye ko je eni to sumo yin won wa fi ye wa wi pe nigba mi o le ma se iyawo tabi oko nitori asha
2: Leo, queen mother mo fe ka yan ona ile dada
0: okay
2: se ko nigba ta so pe kini a n pe eni to sumo ju a so wi pe ni ti ofin fi owo si pe ki eni yen ko je eni to je eni keji wa o eni ti awa mejeji ta jo fi owo si ninu ofin pe eni ni o je eni to sumo mi so ni opolopo gba ti a o ba ni ofin to so wi ta jo ti jo fi owo si pe eni yi o
0: so kan wi pe eni yi ni eni to sumo mi o network
2: ki mi o ta de ti fi sinu ofin
0: ta ti fi sile
2: sinu ofin to de ye pe ofin ti ba wa bind de pe eni lo godo ma fi se eni to sumo ejo o ma ni agbara lati so pe ke eni yen ko ma je eni ti o ma fi se eni to sumo ejo
0: iyen ni pe nkan ti agbada ni en so oni wi pe ni igba ti a ba ko iwe boya ni ibi ise wa ta gbe iwe sile ton ni wi pe ninu form ti won ni pe ka fill o won ni ka fi oruko eyan to sumo wa sile nitori pe ni igba mi boya nkan ko sele ton fe fun eyan to sumo eniyan ni owo eniyan ton fe fun eniyan ni owo to de se pe eni to je eni ti ohun fi sile wi pe eni lo sumo mi ju eni yen ni o to lati gbowo yen nigba ti ohun gangan o si nbe lati gbowo nkan ti alagba ti agbada ni en so niyan wi pe eni ta ba ti fi oruko e sile ninu iwe ofin iwe to fin ti approve wi pe eni yi ni adamo a le dede so pe elomi ni sugbon bi nkan ba se ntesiwaju ninu irin ajo aye eni yen ati igbeyawo o sese ko update e ko change e pe o da o omo mi mo fi si tele sugbon ni isin mo wa ti change e mo ti fi obi mi si abi mo ti fi aya mi si nitori idi kan tabi ekeji mo wa fe bere wi pe so o wa buru lati yan eni ti ki se aya eni ni as next of kin eyan as in wi pe boya eyan wa yan ore eyan tabi eyan yan elomi
2: queen mother ma n so kini kan lori eto pe ni igba ti ibanisoro ti o ba se ri n to ma n gbegbe yawo duro gan ju ni ibare eni soro ti o yi eyin mejeji nigba ti eyin mejeji ba jo fi te ti o jo ti jo soro npa e to de ti ye eyin wi pe ti o te o ni wahala pelu e pe ti o ba fi ore re se next of kin o ko si binu ko de ni sija
0: ko egba se faramo abi yawo na lo faramo
2: so nigba ta ba ti so oro to jo ni ase to oro yen to jo ye wa po so ko ni sija nigba opo lopolopo so ati fe elomi se next of kin gba miran ki se n to le lati fi se gba miran so
0: a
2: je fe
0: elomi se to bu ninu e nje o oko ati iyawo nje o tona fun won ki won jo soro nipa eni ti o sumo eni won ju next of kin won se o je nkan to je pe won le jo so
2: beeni n ta n so na niyan pe ibara eni soro ti o yinbo tele yinbo pe ni communication solid communication o lati wa laarin eyin mejeji
0: laarin lokola
2: tori ojo waju igbeyawo yen ko se nitori oni nitori ojo waju
0: won gbudo jo so
2: beeni won lati jo so
0: ko de yi o je ki n bere wi pe se ni igba ti oko ati iyawo ba jo so ti ikan lara won ba wa lodi si nkan ti eni yen fe se nkan kini e ro pe o le sele
2: ko mo da nigba ti nkan ba ti lodi si mo fe se nkan eni keje so pe ko ti ri be a o jo wa ona eyi ta o fi ona ti o dara ju tawa mejeje ojo fowo sin
0: tori pe nkan ti mo nwo ni wi pe nisin to ba ye pe emi nsise ni ibi kan bayi nisin won ni pe kin feel form mo wa dele mo wa so fun oko mi nile wi pe daddy o won ni pe ka fi iwe kan ni office o ibi kan de wa be won ni pe ka fi next of kin si mo wa ro ninu okan mi pe mo fe fi oruko daddy mi si pe ki baba mi ko je next of kin mi ki oko mi wa se pe ki lo de to je pe baba e lo fe fi si to wa yari ki ni mo le se si
2: we mother ti e ba ni ibare ni soro ti o ye oko to ye oko e so ko mo so na pe ibare ni soro to to gbongbon lati wa ke to te to gbegbe se kankan particular nigba to ba je laarin loko laya ti awon nkan yen de ma je pe to ba ti e fi pamo lojo waju oko ma pada mo abi abi awo ma pada mo so eni lati jo fi onu oro yen jona
0: ki n to
2: ke to se so nigba ti enikan ba so wi pe ko ri be te nikeji lo ri be eni ayin lati wa ona e ti eyin mejeji ti o dara fun eyin mejeji tori opolopo igba miran ma wa pe inu gbe awon nkan to bi emi nu o le ma be enikeji nu pe mi se joko bi awo mi de loni to ni pe elomi lo fe fi se next of kin ku ni mi lara da pe mi se mi
0: bi jasi kokan
2: ku ni mi lara rara rara so o le ti fi awon nkan kan se to ye pe ko nse mi ko ni mi lara pin moda mo inte mi ninu okan mi inti mo nba inti mo so ni pe ninu gbe yawo yi o emi mo wi pe ma je olotito nipa se olorun sinu gbe yawo yi so in to ba wa wu ti enikeji mi nse nigba ta jo wonu gbe yawo yen ipopolopo gba ki be be mi ko n mi o ronu e pupo
0: nitori pe se mo ati ri awon to je pe ni igba ti boya nkan ko wa sele won wa fe fun oko ni nkan ni ibise won wa ni pe next of kin en won ma fun enikeji o wa ni anfani si
2: ko moda mu ti soro le nkan gege bi emi
0: eyin
2: emi ki emi o mi o wule tori pe se ri ngba miran on koko ma wa nu ngbe yawo ngba mi so pe in to ba so pe olugbodo se le olugbodo se le awon leyin bo ma pe ni boya o wa secure be ni boya o nberu be ni nigba ti okan ba ni ran mi lo gbodo fi sinu kini e esma in fact ni iya opolopo gba yawo temi lo ma para wa ba mi pe esa mo ti e ba mi science be mo foruko yin tori pe mi o demand fun be ni se ri nti en ba ti so kokon kokon mo mi lo gbodo fi si emi lo gbodo ani o ni kan to fe gba leyin kini so opolopo gba mi kin mi o in to ba ye ko se to ba ti mo lati se ti mo de so pe bo se ko se re emi ki binu si tori ko si to ni bere ti ki lopin ko si to kokon ta ma nta te ba ti dawo le ngba mi ta fi ba won se pe ta fi nu meji se ti ki leyin tori joko ma wa to ma nilu eni yen ti en to ye pe mi ni wa ri to ye ki nduro to ni re ni yen be ni pe moda in to mode fi jagba lo eyin o ti han
0: ki le wa le so nipa awon to je pe won ma nfi omo won se next of kin won ki le so nipe
2: queen mother she ri nigba tin ba fi omo mi se next of kin mi mo soro le nkan mo ni in to nje iyawo e abi oko e njo fowo si n to fe se yes omo yin ni se gbo nkan ti mo so bayi so in to ya ni pe lati fi omo mi se ba momo omo wa ni se ba wa meji la jo bi bo fi mi si bi o fi mi so omo mi si ko si wahala ibo mo mi na ni ibo mo ti e na ni so emi ki binu siru awon kan bayi nigba to ba je wi pe ninu idile lo si wa to ro omo mi na ni omo ti e ni so gege bi okunrin be mi se je be mi nti awon ara ile si ma pe bi mo je han iwo ye temi lokan temi ni mo nso o okunrin mi le laye ohun oni gba sugbon lodo temi ko si ko ni babara loju temi be
0: o da e je ki sare so oro awon idile kan ti oro next of kin yi to kan ki a le fi nomba sita fun awon ololufe wa lati ba wa dasi ohun ti o sele ni wipe oko ati iyawo kan wa to je wipe won jo fera won ni suloka to si je wipe ni igba ti arakunrin ma fi eni ti o tumo du sile ni ibi to tin sise o lo iya re gege bi eni ti o sumo ohun ju next of kin mama re ni ofisi inu iwe gege bi ibi ti won si tin sise eni ti won ba ko sile wi pe ohun lo sumo won ju oni eni ti won ma pe ni igba ti nkan ki nkan ba sele boya o bo si pajawiri ni o tabi won fe se anfani kankan fun won nigba ti arakunrin yi wa ri irin ajo ni igba ti o rin irin ajo o sasele wi pe o ni ijamba oko ni inu irin ajo ti o lo debi wi pe ko ti e ko ku sugbon ko mo ibi ti o wa ile ise to si nba sise won ni ilana ti won ma ntele won wa gbe arakunrin lo si ile iwosan ti ile ise won ti ile ise won fi owo si pe ibe ni won ma tin gba itoju nigba ti won wa gbe arakunrin de ile iwosan awon dokita wa so wi pe gege bi ipo ti arakunrin yen wa o won ni lo lati se ise abe fun won si nilo eni to sumo lati fi owo si iwe ise abe ni ile iwosan won wa pe se mo pe nigba ti nkan sele iyawo na o wa ni won pe iyawo wi pe oko e o wa ni ile iwosan won de ile iwosan igba to sa ya won o fe je ki mama mo wi pe oko ni ijamba oko sugba iyawo wa ni ile iwosan pelu oko e won si se itoju okunrin yi nigba ti won de agbon kan ni won so wi pe won ni lo lati se ise abe fun won si ni lo kon fi owo si iwe sugbon iya ko ni eni to sumo
2: iyawo
0: iyawo ya oko to ni ijamba iyawo ko ni eni to sumo oko gege bi iwe ti won ko si ile iwosan won wa so fun obirin wi pe won ni lo lati fi owo si iwe arabirin so yi pe ki won je ki ohun fi owo si iwe wi pe oko ohun ni won si ni pe ko se se nitori pe eni to sumo gege bi iwe to wa lode won ni o gbudo fi owo si iwe o wa ku bi won se so fun mama wi pe omo won wa ni ojuriku wi pe won ni lo lati wa fi owo si iwe igba to ya arabirin yi sa iyawo o gbiyanju titi o pe eni to je aburo si oko re wi pe bi nkan se ri leleyi won sa wa loju oro bawo la se so fun mama bawo la se so fun mama itoju iti fale ni ile iwosan awon aburo oko yi won so pe awon o mo bi awon se so fun mama yi pe ki won je ki won fi owo si iwe arakunrin to je aburu e ti etun wa wi pe ti won ba ton ba fe ki iyawo fowo si pe kon je ko fi owo si iwe ni ile iwosan sugbon ile iwosan so wi pe gege bi ofin ati gege bi eni ti won fi owo si wi pe eniyan ni o gbudo se ni aburo wa lo ba mama e ni le lo so fun mama wi pe nkan kan sele si egbon ohun o won si nilo ise abe eyin ni won duro de pe ke wa fi owo si iwe ni mama ba ni olohun ni je ka won ri ogun ise abe lori omo awon awon o ma teramo adura wi pe olohun o ba won da owo le ki won ma toju e awon tin lo kakiri lo si ibi adura awon si mo wi pe olohun ma wo san arabirin to wa pe wi pe e dakun e jowo ohun fe gbe oko ohun kuro ni ile iwosan yen to ba ye pe nkan ti ile ise fi owo si niyan fun je ki ohun gbe oko ohun kuro ni ile iwosan yen lo si ile iwosan ibomi ki o ba le gba alafia arabirin wa pe wi pe e dakun eyin eyan e gba ohun niyan ju se ko n gbe okunrin tori pe o ti bo si agbede meji iku ese kan aye ese kan run eru ba arabirin pe ton ba gbe kuro ni ile iwosan ton ba gbe lo bomi olodum ma je ki elemi gba ati wi pe kini ko ohun o se ni gbongbon ibi ti ohun wa yi e dakun e ba wa gba arabirin ni imoran number to wonu kolo yi ni 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi 0911 33 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 ohun tá ń sọ̀rọ̀ lè lórí ní ọ̀sán yìí òní ta ló yẹ kó jẹ́ ẹni tó súnmọ́ wa jù nínú ìgbéyàwó who should be your next of kin in the marriage ohun tá ń sọ̀rọ̀ lè lórí nìyẹn a dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ àwọn ọkùnrin àtìyàwó tó jẹ́ wípé arákùnrin yìí fi màmá rẹ̀ ṣe ẹni tó súnmọ́ jù ní orí ìwé ní ilé iṣẹ́ wọn nígbà tí ó sì nílò ẹni tí ó súnmọ́ jù láti fi ọwọ́ sí ìwé ẹni tó súnmọ́ jù náà ni ìyá rẹ̀ ṣùgbọ́n arákùnrin ní ìjàmbá ọkọ̀ wọ́n wá ní ẹni tó súnmọ́ jù ni ó lè fi ọwọ́ sí ìwé láti lè ṣe iṣẹ́ abẹ fún ṣùgbọ́n màmá kọ̀ wípé àwọn ò lè fi ọwọ́ sí ìwé iṣẹ́ abẹ wọn ò sì gbà kí ẹnikẹ́ni kó ṣe bẹ́ẹ̀ ní ilé ìwòsàn ibi tí wọ́n gbé wọn lọ arábìnrin tó jẹ́ ìyàwó arákùnrin wá sọ wípé òun fẹ́ gbé ọkọ òun kúrò ní ilé ìwòsàn bẹ̀ nítorí wípé òun ò fẹ́ kí ọkọ òun kú ó ní ẹgba òun ní ìmọ̀ràn ṣé kóun tẹ̀síwájú láti gbé ọkọ òun kúrò ní ilé ìwòsàn yìí lọ sí ilé ìwòsàn ibòmíì tàbí kí wọ́n sì máa gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ohun tí ìyọkọ òun sọ ẹ bá wa pè wọlé sí orí ètò agbádáni.
2: Kò mọ̀ dà ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn ó sọ sínú lẹ́nu ó buyọ̀ sí. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí mo kọ́ fẹ́ bèèrè ni pé ǹjẹ́ arákùnrin yẹn ǹjẹ́ oníbàbà ìbéèrè àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ bèèrè nìyẹn torí pé nígbà tó bá ní bàbá tí ìyá rẹ̀ dẹ̀ jẹ́ ẹni tí òun fọwọ́ sí pé kó jẹ́ ẹni tí ó súnmọ́ òun jù tí ìyá rẹ̀ dẹ̀ wá sọ wípé òun ò lè fọwọ́ sí ó ṣeé ṣe kí bàbá wọn kó lè bá ìyàwó rẹ̀ sọ̀rọ̀ kó gbọ́. Then ẹ̀kejì tí mo fẹ́ sọ ni wípé mo fẹ́ rọ arábìnrin yẹn kó má tí ì gbègbè ìṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí ìwòye tèmi láti gbé ọkọ rẹ̀ kúrò níbi tó wà yẹn torí orí ìbùsùn tó wà yẹn ọlọ́mọ ajáàrí kò ṣe dáadáa ìtọ́jú tó péye tí àwọn ará ilé iṣẹ́ máa fún wọn ó pọ́sibù kò jẹ́ pé ibi tí ilé ìwòsàn tí arábìnrin yẹn fẹ́ gbé lọ alábọ́ọ́dẹ tí òun ò lágbára láti tágbára ilé ìka lòun máa fẹ́ gbé lọ tí wọn ò ní fún ọkùnrin yẹn ní ìtọ́jú tó péye ọlọ́mọ ajẹ́ kó yíwọ́ o. So eyín tí mo fẹ́ ní sọ ni wípé ṣe rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà kún ìmọ̀dà tí a bá wọ inú ìgbéyàwó nígbà mìíràn ó láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó yẹ ká máa wo ìwòye ẹ̀ dáadáa. Now ṣe mọ̀ pé a sọ ọ́ sílẹ̀ nǹkan pé ẹni tó súnmọ́ yàn jù ni ẹni tí a fi ọwọ́ sí nínú òfin. Now eyín tí àwọn ilé iṣẹ́ fẹ́ tẹ̀lé ni pé ẹni tí ọkùnrin yẹn fi ọwọ́ sí nínú òfin ìwé tó wà lọ́wọ́ ọ̀dà wọn. Now nígbà tó wọnú ìgbéyàwó ṣàwọn àkókò tó wọnú ìgbéyàwó ló fi ìyá rẹ̀ ṣe next of kin nígbà tó wá wọnú ìgbéyàwó ó yẹ kó wá rò wípé òun ti kúrò ní ọ̀dọ̀ bàbá òun òun ti ní ìyàwó nígbà ó wá yẹ kó padà lọ sí iléeṣẹ́ pé níwọ̀n ìgbà tí òun ti níyàwó ó yẹ kí ẹ gbà mí láàyè kí n fi arábìnrin mi ṣe ẹnì kejì mi ẹni tí ó súnmọ́ mi jù iléeṣẹ́ lè wàá sọ fún pé okay o a ò lè yọ ìyá rẹ tó fi bẹrẹ ṣùgbọn ẹ ṣe
0: torí wọn lè update
2: ẹ ṣe queen mother so in ti arákùnrin yẹn tí ò ṣe òun ló padà bẹrẹ sí ní jẹ ń yà yẹn o ṣe mo kún ní ọpọlọpọ nínú ìgbéyàwó a máa ń fi ọpọlọpọ nǹkan falẹ tí ò yẹ ká fi falẹ torí àwa kọ́ la lò àwa kọ́ la lọ̀la onígan àwa kọ́ la ní queen mother
3: Olorun je ki ki a ma ki nkan ayo ma sele si wa lojojumo ninu igbeyawo wa.
0: Amen.
3: E wa arakunrin bayi. Olorun o fun lalafia o.
0: Amen.
3: Lagbara Olorun, in ti mo tun fe ki arabirin yen ro ni pe nje won ni eni to ma n ba won soro ti won ma n gbo dada ninu igbeyawo yen.
0: Mm.
3: Boya to ba lo be ni yen. Boya to ba baya won soro, o le ba won fowo si iwe yen kan le toju omo yen nibi to wa. Sugbon pe se ri ibi adura wa. Olorun na lo je ki awon Olorun lo fi awon doctor yen sile pe ko ma toju awon eyan. Olorun de ma nfun won se bi opolopo gba. I oye ti oye ya eni pe o ro pe adura nikan lo ma sise yen. In to ma mu adura to ngba sise gangan ni ki dokito yen ko won se ise abe fun arakunrin yen. Kon de se aseyori adura to ye ko ma gba niyan. Sugbon ko ni oye daada iwoye ya ye ko bo se ye won ise. So o wa ni enikan ti o laaye pe esma adura te n lo ngba yen in ti o mu gba gangan ni ti e ba fowo si ngba te ti fowo si o ti bere si nsise abe eyen wa lo si ibi te fe lo ibi gbogbo ibi te iranjo te be fe rin e ma rin kaakiri lati je ki ise abe ka won dokito lo isise yen ni aseyori. So in ti oye ya yen niyen won ni lo enikan ti o so fun enikan ti pe wole je ka gbe pe.
0: Hello, e ka san o ki loruko yin ati bi te tin pe.
4: E ka san ma.
0: E ka san.
4: Mo bi won ka tri go.
0: E seun ma. E ba wa su seyin kuro ni bi radio yen.
4: Yes ma.
0: E se.
4: Share number 1 ni pe o mama go da lo se mistake. Bo se bo je tell obirin yen le ko to change oruko. Ne ko se oruko agba si mu pop film. Be ko wa to mean. Iya e na. O yo kun mo pe eyi omo won se pataki se o.
0: Mm.
4: O ba ti ba ya ba ti ko se de ki. Se nu ya ya ajun ni.
0: Mm. Won ni gbagbo nu adura ni.
4: Sa?
0: Won ni gbagbo nu adura.
4: Eh adura nsise bo ki ni o titu gbo ko ni ki e de go ki o.
0: Mm.
4: But the next year ko se ni pe ibi se ko se ni pe ko wa lo shuti yen ko ba e fowo ti we. Kara ni yen ya lo ko ma gbadura ati jade wa ti so de kan.
0: Mm.
4: Nkan tobe je ki bara e wa laye ni man go man bi je ni ara o gbe na. Eh? O wa ro pe e ni ko be ma ti gbe bi o ko ko ti ti he o. Mama e ni ko wa wa ti man gbe o ti lenu. Ko ba so pe mama eh mi ya so lo nfa e. Ti wa ti gbo ko ti duplication o. Do ti ti ti duplicate o. So di dey ni pe ko take care ba on boda e so ti o. Ko ma ta gba ti lenu so ko e ko sa ti lo ri ni preparation. So that is only ti ti le so ma o.
0: Ese
4: ma.
0: Then
4: Queen. Ese ma, ese pa. Ma be to go.
0: Ese adupe ma.
3: Mo da mo fe tun so fun arabirin.
0: Ejo je ki sare pe number yen sita pada fun won yan. 0916 893 1000. 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893. E de tun le pe wa sori 0913 33 38 93 0911 3 4 8 93. Mo ngbo yin agbada ni
3: Queen Mother. Arabirin yen gangan fun ara re o nilo opolopo adura o. Se ri ni opolopo gba pelu riri ta wa na ti ri be se jomo kekere ngba mi lo. Gbogbo eyan ta ro po ngba adura fun adura kan na ngba fun won oju aye na nse. Elomi a ma niya re lota re Olorun ma je ka niya wa lota wa.
0: Amen.
3: Elomi a ma ni baba re lota re. Elomi a ma niya re lota re. Sugbon ni opolopo gba ti a ba fi iwoye mo fe mo pa arabirin lo ni ka so fun nkan to wo se
0: in
3: to le tun se ni pe ko hun na wa ibi ti ohun na ti gbadura daada. Ngba to wa adura ba jo kanra won ikun o te fun kan o. Tori pe agbara kan ni o je ki ayen sign. Nto ye ko sa be ti le je po n lo gbadura na kakiri. Se agbara kan no ti o fe je ko ya yen gangan to dopolopo gba o ri ya yen le ma ni nkankan. Ko je wi pe ailoye e lu fe fi ko ba omo yen. Sugbon nigba ti yawo re na ba bere si n lo gbadura to n gbara pe eh Oluwa je ki ya yi je ko fowo si we yi o. Se pe nigba to wa adura ba kanra won gba mi ikan a ma te funra won. So ti mo tun ro ni pe ki arabirin ko ma foju lasan wo ko na bere si ni gbadura pe iya yi emi ti o fi towo bo nu iwe ni ko ni oju ojo ko to bo sori
0: ko to pe.
3: Lohun na ma ma be si ni gba ka ko na ko ma foju lasan wo pe ah ebi ya re ti so pe o lo n gbadura kakere ohun o ma rara ko na be si ni gbadura tori to ba de le tonsin yo kan ohun du ya re lo tori omo omo ti wa nle abi omo ti wa nu igbeyawo yen eh ya re oni wa ba ijoko ni gbo omo yen lowo e o oni o fori ro gbogbo e o so ko fun re be si ni gbadura pe emi ti ya re iya yen yo fi sign iwe yen kolorun ba nfi si lokan
0: 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0911 33 33 893 won ni pe ki arabirin na ko na ma simi adura ko na bere si ni gbadura nitori wi pe bo se ngbadura a de wo pe awon wo ni o le fi oro lo ti won le ba won da si on ti an soro le lori ni osan e oni ta lo ye ko je next of kin wa ta lo ye ko sumo waju ninu igbeyawo se oko wa ni abi aya wa se awon omo wa ni ati eti ri awon to je pe aburo won ni won fi se next of kin won to je pe gbogbo igba ti won ba nilo eni to sumo won aburo won ni won ma npe e ba wa pe sori eto yi e ba wa da si e ba wa gba arabirin ni imoran nitori wi pe iya re ni o fi se next of kin e ni ibi to tin sise ni igba ti o si nilo itoju ni ile iwosan o nilo ise abe won ni pe next of kin hello e ka san o e ti wole ki loruko yin ati ibi te tin pe wa
5: hello e ka san
0: ma
5: e ku ise ma
0: yes ma'am ki loruko yin ati ibi te tin pe ma
5: oruko mi ni orisoke akinyemi lati obere ndiba
0: obere
5: ore meji
0: se
5: oto ladura o oto niyanju oto ni toju tabi wa cha ti mo so fun wa awon ba ti gbadura leri nkan a ti ri pe ko ti won so ko ya lo si o suki mama ye ni kolorun wonu won kolorun da si ni te ri olorun ti gbo adura okunrin yen ngba to ti je bi pe o ti ri ba yen olorun ti ti ri pe ko gba to ra anu gba anu lo ku fun ba ti mama yen kolorun wo inu mo kolorun ba ti wo inu to mama yen ni lati lo si oya kan wa ilebe ti o lo be mama yen ni bi kibi ti won ba wa o fi lo han ju lati lo si ibe lati lo towo bo iwe yen olorun ran wa lowo
0: boya ti ya ba de lo si ile iwosan ti o ri bi ipo omo e se ri a le mo wi pe nkan ti won ni lo itoju kia kia fun ni kini imoran te fe so fun arabirin yen se ki won gbe oko won kuro ni ile iwosan yen ni abi ki won si ma duro de yo oko won
5: o ni di roran le lori o omo gbe okunrin yen kuro mama yen ni ki won wa ile se ki won lo re se ki mama yen ti lo sibe ko fi lo towo bo wi olorun ran wa lowo
0: amen e se
5: e se ma bi tubo
0: e se o ma 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 egba se ki anti ki won gbe oko won kuro ni ile iwosan e je ka mu ipe yi hello e ka san ki loruko yin ati bi te tin pe ma
2: e ka san ma
6: Mrs. Oladele lati Odejai
0: Odejai ni Ibadan bi
6: bẹẹni imọran mi fun arabirin yẹn ni pe ki won je ki mama gaga foju kan omo re kori condition ti omo e wa so ki awon dokita to wa nbe ki won pe iya sojo ki won da ni moran lori condition omo re ko le ba fowo si iwe yen boya ko ye ko ye won to
0: yo ye won
2: e se ma
0: ẹṣeun ẹṣeun mama sọ yi pe ki won pe iya oko ki won wa wo bi ipo omo won se ri ni igba ti won ba ri ipo omo bo se ri igba ti won ba tawon na ba ri pe ah ipo ti arakunrin yi wa ipo to ye pe ti awon dokita ba tete sugba won ara won a le tete ya o ni won wa boya awon na o le fi owo si iwe eh oda number to wo bi oni 0961 6893 1000 0911 3333 893 0915 3334 893 ki arabirin yi ko be iyoko re ki won wa wo omo won ni inu ipo ti won wa ki won le mo ohun ti won ma se si
2: ko mo da igbeyawo olohun wa fun wa ni
0: ogbon
2: ta fi dari re tori bi pe in to koju senikan eyin lo ko senu mi o arabirin mo fe ki tori pe mo n ro inu idaamu e tarabirin yo wa nu ilowo lowo ba tori oko e now n to sele ni bi pe psychologically arabirin yen na ma ti down tori pe opopolopo nkan ni o ti mo lo ninu okan re nibe ni leyin na mo fe ko na ko wa fi oro e ko fi mo olohun daada tori pe o da padura yen o lati yiwo adura yen soke die si tori ni opopolopo gba nigba ta ba nwonu igbeyawo a ki mo bi ti olohun ma je ko ta o mu wa
0: amen
2: se ni igba mi na ibi ta o focus si pe nkan ma ti sele nigba mi na ni nkan ma ti sele ninu igbeyawo o wa gba ogbon olorun le mo tun fe gba arabirin yen libobirin lohun na obirin de ni iya re na ah obirin ni ete obirin ti obirin le fi mu obirin lati se n to ba fe se opopolopo nkan to na le se fun ara re ti o lo fun o le lo baya yen fun ara e to ba ti ri pe gbo nkan ton se ti o se ko fun ara e didi lo ko debe ko ni ko bora si e ko ni eh te o ba lo fowo si iwe ti won ma fi se won so itoju fun oko mi nibi ti ile iwosan to wa awon to le sele re o to ba de sele eyin ni ma so po se o se mo pe iru awon nkan won yen o le tun je ki o mu okan ya yen lati le lo se gbe igbese ni ile iwosan ton ni ko wa opopolopo gba elomiran ti a o ba ti o ba ti ri awon orisirisi nkan boya ki won mu girigiri ko fe dorun won ni respond so mo ro pe iru awon nkan ba yen probably boya iru eyan ba yen na ni ya yen o se nfoju tembelu wo pe ngba to wa nle iwosan ara re o ya gẹ bi enikan se so lenkan yen na pe boya the best thing ni pe parabirin yen se nbo boya to ba ngbo wa lowo lowo bayi ko lo ki ya yen mole funra re kan ki mole pelu aburo oko e kan gbe ya yen lo si ile iwosan in ti okunrin yen
0: ni
2: lo
0: ni lo na ni yen
2: lowo lowo re
0: pe boya ti iya ba mo to ba ri bi condition omo won se ri nitori pe se mo pe ni igba mi igba ti won ba so fun won yi pe o wa ni hospital won ni won ma se ise abe fun o le ma mo bo se po to
2: ku mo da se ri igba mi ran na mi o tun fe bu awon yen na tori pe ti yen ba mo won le fi ilera re sibi ti o le ilera aya yen le bo sodi to ba riru nkan tan fe se fun omo yen
0: eru ti e le ba awon eyan se mo pe ngba to ba ti so pe nkan to jo mo se abe
2: agbekale oro
0: o le jeru lo ba mama
2: se we mo agbekale oro o ma n dara ni opopolopo gba boya igbekale oro yen ni won igbekale dada fun iya ko ni o je ki okan yen sign boya won ti koko mu eru sinu okan yen pe ha
0: iya ti e ma beru agbalagba ni won to de ti wa gbo yi pe ise abe
2: sugbon to ba
0: gbe igbe ti o sagbalagba gan tan ba ti le gbo ise abe eru le ba won
2: ni opopolopo gba agbekale oro
0: ti won ba gbiyanju lati salaye fun won nkan bayi ni won ni pe o se oko e o omo yin o won ni pe nkan kan ninu won lohun ni o won ko de se nkan to juri
3: afigba
0: ti won ba se ise abe won mo bi won ma se salaye ni irorun fun won to ye pe ni igba to ba salaye pelu irorun abi to sa mo bo se gbe kale agbe kale sa a je ki mama na mo wi pe won ko nse nkan to fe pa won lara ni won fe se fun won kan to ma tun ran won lowo lati tete wa wa bosipo o ni nkan ti won so fun won a je ki ya na ki won le fi
3: the problem boya won tun tun so fun ya yen pe inawo ise abe ton fe se yen ile ise yen
0: ile ise yen lo ma san
3: boya won boya won kan oro to po ni yen awon orisirisi nkan to po ti aye
0: boya owo o ni kan ti rowo won fi fi owo
3: ise o le je be sugbon nigba ton ba salaye to kuna fun
0: ile ise lo ma san owo sugbon ki won to le dawo le tori pe yin ni oruko yin wa ninu iwe ile ise o ni won fi ni pe ke wa
3: we mother ton ba to so fun yen pe tori pe ise pataki si omo yin lo omo yin fi fi yin se ori atun wu ngba mi boya to to ma ni se mo agbe kale oro ma nda so boya bi arabirin yen ko wa eni to mo oro gbe kale ko ba ya yan soro
0: kan ba won soro ngba to ti e ti je pe adura ni mama ni pe awon
3: ngba
0: to ba se onigbagbo ni won won fi oro yen lo pastor
3: won
0: to ba si se oni esikeji na ni won ki won fi oro yen lo afa won tabi eni to je olori elesin won nigba ta won yen gan fun ara won ba ti wa so pe mama fun anfani yin ati fun anfani omo oni e lo si ibe ke lo fi owo si a je ki o le ya nitori na a le save life eni yen
3: ki mo gege bi e se so mo tun ri ogbon to po gan be pe igba to je pe adura ni ya so po o ngba se bo sa ni bi to nlo lati lo
0: gbadura
3: o de leni to ndari adura yen
0: eni to ngbadura
3: e se iru eni yen o le mu iya yen lowo leyin pe a jo debe
0: ehn ki awon
3: ma gbadura
0: e se o le lo kan gbadura fun won
3: a ma gbadura ni to ton ba fe se so o ma tun je ki iya yen kokon yen bale pe ko ni si nkan ti o sele nigba to ba ri pe enikan tele ohun
0: o da ohun ti a ngbianju ni osan lati so oni wi pe ni ipo kipo ta ba wa ba se ngbadura e je ka to ilana to ye ki adura wa ko ba le gba olorun a gba adura wa agbada ni e ba mi dagbere fun awon ara le
3: o fe ki awon ara le eyin ara le pe e se o e ku ba se pe asa to tun na ni
0: a fe ifarabale
3: be ifarabale go wa lati
0: e won ti won le ti wa
3: tori lai si eyin ko le si awa adupe gan o atun lo ti o fi di ose to nbo e se
0: a fe fi asiko idupe lowo gbogbo eyin ololufe wa ti e darapo mo wa lori eto ninu igbeyawo ni ose yi lagbara olorun olorun a tun so wa a tun ni ipade ayo ni ose to nbo ni asiko kan na ni ori eto yi ejo a fe ro wa e je ka gbe ipolowo oja wa wa si ile ise wa West Radio 89.3 FM ni Oluyole Ibadan ni igba ki igba te ba ti ba wa dowopo eyin na e bere si ni ri iyipada ninu oja yin a fe dupe pataki fun awon ololufe wa ti won pe wole ni ori eto ni osan yi wi pe lagbara olorun oni salai ni eyin te si giyanju lati pe wole to dabi pe oju opo yen o jagere e ma binu e tutu wa e tutun wa pe ni igba to ba tun di ose to nbo a ri wi pe ona na a tun jagere ju ti ose yi lo lase edumare ibi ni a ti ma fi adagbe itoro ni ose ti oni lase edumare a tun ni ipade ayo oruko temi ni eludipo oluwakemi queen mother o dabo.

0: ancho keki de aye
1: nje iran aja un lo ni gbigbo
0: iye jemila
1: iran awon agbo lo ni kikan
0: jemila baba jemila ka ba pade nuke iye jemila
1: iran oju lo ni kawo na kedere
0: iye jemila
1: iran atelese lo ni karin na
0: dodori ka pade nodo
1: ani ani o si
0: iye jemila
1: iran leke leke un lo ni sese fun
0: iye jemila baba jemila ka ba pade neku
1: nje kombo e tu ku alejo imu o
0: iye jemila
1: gbongbona e ku alejo ese
0: iye jemila
1: ipanro ko e tu ku alejo idi
0: dodori ka lagbade ni jebu
1: onile yi o
0: iye jemila
1: olofisi yi o
0: jemila baba jemila
1: onile itaja yi
0: a de pade ni jebu ke
1: mo kiyin etu ku amojuba eto alarinrin e ku amojuba eto irawolagba ni kan ni West Radio
0: Stadium Hotel
1: 89.3 FM ni Oliyale Estate nile Ibadan ibe na lawa
0: eburu owo se o
1: wo se o eburu owo se o e se te ngbo ikan ni
0: baba jemila
1: bamire victor abimbola laya iye jemila e ti mo wi pe ti agbo meta ba ti se be to ba ti lu mo so fun yin akoko yen le ma gbadun eto yi Irawo lagba nikan ni West Radio 89.3 FM E je ki tun ma kiyin bipe e ku igbaladun mo kiyin e ku igbalala mo kiyin e ku igbalaseose mo kiyin ale ku igbalatun gba ede tu ku igbalatun skele ni gbogbo bi te ti lanfani ati ma gbo eto ati ikanni yi nje omo elenu won sodi meso yin na ri omo agbara dobu omo olurin lo nkin kabo sori eto irawo lagba fun tose yi MC Difference original yin na re di won limba zuaza lomi oludayo olusanya nlo ko temi e ka san le kan si mo kiyin o nile yi le tin lanfani ati gbo eto yi abi loke okun ni gbogbo bi te tin lanfani ati gbo ikanni ni mo tin kiyin a tu gbadun ara wa daaye to lapere lori eto loni e ma gbagbe abala koko lori eto yi
0: oran ko faya re ni be o tun tu le fu ye
1: on la pe ni boya le mo nibi ta ti ma se lalaye fun wa awon nkan to ye ka mo nipa awon osere
0: ko faya re
1: yala nkan ni tabi o nkan tan
0: tun tu le fu ye
1: nile yi ati kakiri agba nlaye awon to ti logba awon to nlogba lowo lowo gbogbo e na la ma se lalaye funra wa ki lawon nkan to ye ka mo nipa won abala keji lori eto yi la pe ni lerefe iroyin amuludun lo ni koko bintin lerefe la o ma se kini ohun iyen labala keji eto yi
0: iye jemila baba jemila
1: abala keta eto yi a o ni anfani lati se kini a o gba bere ta o si je ebun ose to koja lanfani lati gba ipe amon loni a ma se oju opo sile ebun wa nle da ebun wo wa nle ebun akoko ipe airtime wa nle to fi mo data
0: ok

kini mba mi gidi gan ni. Se kini ohun mi le dapo odo ti yin na. Se be se ngbadun ele mi na ngbadun se bi mo se ngbadun ele yin gan ngbadun lapa be yen.

Boya letter to mo ipe ati kekere oni Victor Laiya ti n fon kakaki. Iye trumpet. Ki si shohun le ni akoko. Eleyi to ma koko ko ba ti n lohun elorin. Iye ninu idile e. Koda. Ohun te duro ni le ijoso mo leyin Kristi. Ohun ni baba to bi Victor Abimbola Laiya. Boya le mo wi pe ni ibere odun 1950 ohun lo ko lo si ilu Eko. Iyen ni akoko ti ijijakadi. Ijakadi awon asaju oselu iyen lorilede Nigeria fun ominira. Ti kini ohun fena soju nigba na. Boya le mo wi pe o ti etu sedanwo kepo jade iwe mewa ti won si mu iyen ni ile eko giga fasiti ti Howard to wa ni orilede America. Boya le mo wi pe Victor Abimbola Laiya pinu ati lepa ise orin dipo lilo kawe iyen ni ile okere leyi to tako ohun tawon obi e ti won nife si. Leyi to tako ohun tawon obi e ti won fe ko se. Leyi to tako ohun tawon obi re fowo si. Boya le mo wi pe ni akoko yi gan lo ni anfani ati korin papo. Pelu awon egbe nkorin bi Sam Akpabot Orchestra. Ritz Temple All-Stars Orchestra. Bobby Benson Jam Session. Ati Proper State Orchestra. Ohun si ni akoko olufon fere iyen ninu awon egbe ta daruko yi. Boya le mo wi pe ni odun 1954. Ohun ni Victor Laiya da egbe orin ti e sile. Leyi to pe ni Cool Cat Orchestra. Te ba woju ago yin. Ago meta bo ti lu. Ti o ba ri be eja le kona. Boya le mo wi pe ijoba Nigeria nigba na won yan Victor Laiya lati korin ni bi asi ati ajoyo ayeye ominira eleyi to waye ni ilu Eko nigba na. Iyen ni ojo kini osu kewa odun 1960. Bakan na ni won tun pe lati wa korin. Iyen ni bi ayeye bi Nigeria se di orilede olominira. Boya leti e tumo. Wipe Victor Laiya o ni ebun to peye. O ni imo to peye gba. Nipa awon ede eya meteta ile ti nbe lorilede wa Nigeria. Lo fi je pe te ba wo opolopo orin e. Un lo ko lede Yoruba. O ko lede Igbo. Ati ede Hausa. Amo eyi to je ede Yoruba to je ede abinibi re ohun lo poju ninu awon orin to ko. Boya le mo wi pe won yan egbe onkorin Victor Laiya lati sere. Iyen nigba ti ayaba Elizabeth keji ti le gesi to sabewo si orilede wa Nigeria iyen lodun 1956. Boya le ti etumo. Pe Victor Laiya korin papo pelu olorin jazz omo orilede America iyen Louis Armstrong

pe ale mo pe nitori bo ti gbaju gbaja to nigba na ati ogbon atata ogbon to yato to ni ninu tita ninu fifon fere un lo mu ki opo awon akoni nigba na to ni ebun lolokun ojokan lo je ki won sumo lawon bi balamila awon bi fela nikola kokuti so fi mo gbon tage onilu Tony Allen atawon mi bebe biya lete tumo wi pe odale ore ohun ni atejade orin akoko ti Victor Olaiya leyi ti won gbe jade nigba na lohun pelu Body Just Sound Studios ko to di pe won darapo mo ile ise agbolorin jade iye ta mo si Philips Victor Abi Bola Olaiya won wa pelu Philips Records titi di akoko ti le ise ohun to pa oruko titi di akoko ohun eleyi ti le ise ohun to pa oruko da si Premier Music ani ani o si Victor Abimbola Olaiya o la mi laka ni di ise to yan layo boya le mo wi pe Victor Abimbola Olaiya o ni opolopo dukia to fi mo ile iyan ni ilu Eko ati pe lawon asiko kan Victor Olaiya o ni awon ile o ni ile ise ile to nko irinse orin wole lati oke okun wa so lile de wa Nigeria lara awon ise ile yi ti baba ohun to se nigba na niye yato si ise orin baba yi o tu se be o da ile itura kan sile nigba yen to je pe opolopo awon loni jankan jankan ti won mi ilu titi laye igba yen ohun won ma wa n sere fawon lolufe won nibe boya le wa mo wi pe ni ojo kenila osu kejila odun 2020 ohun ni ku se be to fopin si igbesi aye onkorin high life ati olufon kakaki yẹn baba Victor Abimbola Olaiya lẹ́yìn àìsàn ránpẹ́ lẹ́ni ọdún mọ́kàndínláàádọ́rùn-ún 89 years kọ́lọ́run jọ kó túbọ̀ bá wa tẹ́ bàbá òun sáfẹ́fẹ́ re bó ṣe jẹ́ nìyẹn lábalẹ̀ ilé yìí ìyẹn abala àkọ́kọ́ lórí ètò yìí ó ti yá ẹjẹ́ a ṣe bẹ́ẹ̀ ká wo abala kejì ètò yìí lọ kí ni wọ́n ń sọ kí làwọn ìròyìn tí wọ́n ń wí tọ́ ń sọ ìyẹn lágbo amúlùúdùn

0: e je ki ma se be ki ma ran wa leti irawo lagba un lorupo eto yi
1: gogo gogo boya
0: gogo ojo mejo mejo yen ni gogo ojo e ti Friday un le ma lanfani lati ma gbadun eto yi
1: gogo a pe baba
0: gege bi leri ti mo se
1: baba
0: e ma ni anfani lati gba ebun lori eto yi ba kon na e je ki ma fi akoko yi ki fi ma ran baba mi
1: owo la bi mi saye osina
0: oludasile ilese Fisdam Nigeria Limited leti
1: o ba lowo la
0: ileri ti won se fun wa pe awon bo lori eto yi
1: wa o baba rodo
0: are ti yin lo se to nbo o
1: ba bo ku so wa
0: eyan lolufe eto ati ikanle efo kan bale e ma jebun daye to lapede lagboro olorun lo se to nbo ma se be ma fi aye le fun wa daada

Loruko gbogbo awon ti won je ki alanfani lati ma gbadun eto yin eto wa eleyi ti o nba fefe sore lowo lowo bayi eto na ni ohun na ni the world of islam ninu agbo islam ki la won kan to sele nbe ki la won kan ta fe ka mo ninu islam ohun na ni o ti bo sori afefe bayi gbogbo bikibi ti eyin ba wa inu le ni ori irin ni ibi ise ni inu oko ni gbogbo bikibi ti e ba ri ti e ba wa ohun na lati nki yin mo ni nijo won ana mo ko ma le n to ba so yinbo nle ana ohun ni o tumo nisin awon ile ana gan ti gboyinbo ko si ke ti yan ba so yinbo nle ana awon ana gan ti gboyinbo that is just the fact so gbogbo pelu awon asamo awon akojopo oro eleyi ti a fi wole yen na papa julo mbe te ba tin gba subhanallahu wa ni'mal wakil e ti mo pe ko si eto kan eyi ti o fe bo sori afefe to ju eto yin ni eto islam na lo tori na mo fi ni pe gbogbo awon asamo ta ka lede larubawa yen a kan fi gbe apole fun ede islam fun ede anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tori na ki la fi se gege ba ti man se ona ni pe a fi yin olohun a fi ki olohun a fi yin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a fi ki anabi ati gbogbo awon ti won ro man nabi ati gbogbo awon ti won ti lo lapapo ona ni gbolohun yen na lo wa fun tori na te ba tin gbo awon gbolohun yen e ti mo pe eto islam ona ni o ti bo sori afefe ka sese wa bere papa julo gbogbo awa ti ajo man jaladun aja albarika eto yi ope opolopo yin na ni e ti tun wa ni di radio yin mo ni e ma je ka wa je alani kan jopon e je ka na ma fon rere eto yi tori anfani ati eri ore ola to nbe nbe je mo pe teyan ba n gbo irufe eto yi yo ma gbalada waju olohun ni nbo teyan ba n gbo eto yi tori pe o fe keko ni nigba ti eyan wa nile eko ohun naa ni nigba teyan lo sile kewu ani muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni gbogbo ẹni to ba lo sile eko lati lo keko nipa isin eri o dabi igba ti o n to ohun fakanema jihadu fi sabilillah nigba teni naa to wa loju ona eri ipepe abi oju ona jagun soju ona tolohun oba ni tori naa yoo to ma gbalada nbe e ti mo pe gbogbo nkan ki nkan to n ka wa musulmi ba se to ba da agbalada to ba tun ku die kaato wọn san wa lesan tori naa eto yi gbigbọ rẹ ore ni anfani ni fun yin eri a tun gbọdọ ma wa da nikan gbọ ani kawa naa tun ma sọ fun awon eyan gbẹgbẹ bọyin ma sọ pe e ma ṣe ai ko be ṣe ai e ba wa polongo e ba wa kede e ba wa fun rere e fun awon eyan pe eto kan wa ni wells radio 89.3 FM ni alaafin afẹ ni onbi to ba ti di ago marun ni gbogbo ọjọ Friday gbogbo ọjọ jimọ bayi ta ba ti ti jimọ de ta simi tan ta kiasri tan ta farabalẹ die ohun na ni eto yi lo ma n bẹrẹ a de kọra wa lẹkọọ kọra wa ni awọn ẹri oye oriṣiriṣi nipa ẹsin wa ndi ti o jẹ ka jigiri ti o jẹ ka tun taji ti o jẹ ka nimọ si tori naa baba ti n sọ fun awọn eyan bẹẹ naa ni amama gbalada tori naa lorukọ gbogbo awọn ti won jẹ kẹ lanfani lati ma gbọ mi gẹgẹ bi ṣe wa bẹẹ lati bi to ti bẹrẹ o bẹẹ latori iya wa ti won jẹ oludasile ileiṣẹ yi ẹri ko benebene ko to wa ronu pe ki lo tun kan ta tun le fi itan fi n ṣe yi ti won ṣe yi won fi da si ilọsiwaju orilẹede yi won fi da si ilọjiwaju ile inu ile awọn ẹni kọọkan won fi da si ẹri ọrọ aje orilẹede ati bẹẹ lọ òun ló fúnra wa báyìí láǹfààní àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí pàápàá jùlọ gẹ́gẹ́ bí mo sọ pé ṣe the program is not only meant for the Muslims it's meant for world radio audience but àwọn mùsùlùmí ló máa yé jù ní but àwọn tí wọn kì í ṣe mùsùlùmí náà àwọn náà máa jàǹfààní ẹ̀ torí pé níbẹ̀ mo sọ fún yín ẹ máa mọ̀ sí kí tiẹ̀ ní torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò ní idea islam because of certain things has been attributed with so many things that we cannot be mentioned opolopo awon nkan ti o si lara islam lawon eyan pe ni islam won ti won ba koda telomi o ba defila
awon eyan gba pe muslimi ni abi belomi o ba de we lawa ni and so many things like that to je pe ta awon ba ti wa re lomi tan ba ti we lawa ni ba won ti ro pe fulani ni abi tan ba re lomi to nbere to orisirisi awon kan be yen so idi niyan to fi je pe lori eto yi a ma nse afomo e ohun na ni tori na iya wa ohun na ni a nse adura fun lowo tan gbe ile ise ikale ni kabamo si ni jebi pelu ogu olorun ile ise na ni ko gba wole la la ilaha illallah ala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e wa ri oga wa o ti e di meji oni beji nti e oga wa ayo Emmanuel olorun ma sha ba wa lore mi e olorun je kemi egun anani ojo bi won olorun je kon se opolopo odun laye eji yen ohun na ni opolopo awon anabi olorun na ma ngba eri mantu na ma ngbi opa ase fun won opolopo awon ojise olorun matan ba attain 40 years anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma to do mo goje odun lolorun to ran ise ani oni o to mo tin tin se tori na abi olorun iti e se lodun ni kolorun ko ma se ni asemo fun yin opolopo re kolorun je ke se la bi yoruba ti ma wi nanu ma ni igba odun odun kan o fe kari gbogbo awon ti won di ile ise yi mu lotun losi awon tan wa le to pa owo le ni awon tan wa le to be to se njade lori radio ni ati be be lo papa julo lo botin mi ni so niro le oni ohun na ni sam adelere ati aburo mi kekere daniel kolon ko dapo ma sa je ki e mo amo se toruko gbogbo won ohun na ni mi fakile dakariya asbunallah ni mo ki pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ok a mọ pe won ni die ohun na ni amu ninu nkan ni nkan die to ninu nkan ni nkan ita fi sita yen na ati funra wa lanfani yen nta se ma so yen pe ani e ma gbo radio e ma gbe ile kogbon nkan ni ohun o de ohun ki gbo program yen tele ni o awon tan de gbo won pe but unfortunately won stable we want them flashing I don't know mo ro pe o ye ke yan le ma flash niru opportunity yen mo ro pe 5000 o kere o si wa nle inshallah but iyen ti lo o tun dijo mejo abala is any of our segment that we bring our reward or prize out o le je member wa lati ma bere ni next week so inshallah ati sori sirisi awon mujisa fun wa ni segment yi bi ru eni ti mo ni a se gbo pe enikan o ti sele ri mo ni kan sele se mi gangan ti mi ti e ta mi awa ta je nkan kan yin la kan kirun ni na mo drive lo ni oju ona oyo ni ibi ti o ti sile epo epo de tanu moto bo se tan bayi mo ka won lori pe how do I do it but within a twinkle of an eye wallahi summa billahi la ilaha illa huwa emi atore mi kan ta jo nlo o le jeri ba se park mo yin eni e kan park mo wa le egbe ni wallahi mo fo ba to da mi bura awon tan ma service mast yen o kan park mo wa le nun ki lo se moto yin ani aye polo to ni o kan ni o ya ka ma bo a kan gbe keg lo fun ni as if to se pe o n tege wa bo n trail wa bo bo se ro 5 liters lati pote ko won tan ra ipo ni boya bi 18 nkan yen mo ni god olohun aso wa nbe bayi ase looto lo ma n se iru awon mujisa ba a ti soru e njo kan tepo tan mo baba ni apo sepo aye igba ti moto ti di toro fo kale bayi ni o won ba lo gbin omi won de ro si bi tan ma ro ipo si se mo po sise o sise wallahi won tele kan to ran ti pe epo omi la won ro si moto but eni ti o ba ma ni ro ni ani ro ni bo se ma ri niyan iyan ti lo niyan o tun dijo mejo inshallah bi krat labara mujiza wal karama awon miriri awon miriku awon se yanu to ti sele won la ma n gbe so ni abala yen abala eleyi ti o kan bayi ona ni adua abala adua wa